0: Doha ko sa aning idong kada sa rova lang nanta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu ekuga mo ma baudu vi.